Sunania state ang suwa magkutay niya. Nagtukpasat na sunakpit ay agatsak sa tinatali. Navuchi talat sun na magutakpo at paksuki patsat hun na tangkat kiutakat kiya. Sun na tangkran kapumalit kiutakat kiya. Tituhti malagat ama na ukok. Kaya kaya magkakuwa. Spidul pata sulat matum kanam chinun na pewing sim at nini hupupi miya tawam. Spidul tamati mayo kutsab. No mamun na hos su ilgayamun umyoktakpani sat asit nukhagat ayo kuchit nunanun na maaya salis dang ngakpani ayo kuchik kait hirtsam kilugu tamatim ayo kuchik ka maaya naso nakukwi nga umyoktakpani ayo kunritut nunanun na tkitarak kait alask mas lalilganan nunatok nun na nakpamisu matum energy akin kasugi ngaki salis patin sakpak kun nasun itan na ukum pila kumalrim dahil aktok talis awluku maksun ima ay kegmi ay chak luku akyesu tay ima taku malaktok talis nasun itan na sakpagmi tay ima kaysun pisigat khanak lakit iskait magudda parchat kegmi uksok misu ay archival rit huinga meokt kumi mamtris mi chikser mi aka mayuk tuk 670 mcnain 30 kis luku tugam tama na tot kina yuk fnani nasunitin $12 sali huinga meok tsumi tama tama yuk tsika paknanak suni kakum akken unani asani tot na yuk tsusen tam ka murisku kunak tukutte matum kanam china yuk tsakan matum ashakumi yun yuk luku wana kiwa yuk kimi van Erickson nam kala usuku Northern Journal Reporter ak net hurt sak hupi bemu na yasak kanam tsaktuluni ukom taita ukom makuigi malrim patat hun la yaw tlaskalat kumastalarin ranim nam nakif zari kung ati matumtungin ng paksuku kyuk.org Robert ni kaksang tusukan akulmiya yun risuk 85 ang kaskakung kalunayam sa limyok suku agay suku Saint Innocent Cathedral lamang kutsamiya pakit niya yuk tanulo niya nasunas ngat yutaniya yut chali chisukiya yukunik ngay chali suilaya umyok suku angun na amsanun na chanik katakutas ha pitik suku amsanun na yukunun na Robert ni kama wasno sa dag servisa ang utun na si Maluni kitalgamun na atulganik slavanik hoyuanun na si nasufk na kutama na imigami kun na tutuk siya yuagut yugunik ngaminun chalisu atotulinun na antrugayak president at chalista native corporis na ma nikamma pafchisunilu man na ikuklik nilu kuwa chao kasak nikami gayul suya kasukutung lukiyanun at chogat alas kung sa pagsasalakin ng aniyam sa lemikun na Alaska Village Cooperative Fox sinikay kulukun natak satu sina chaliya awlukluku kipusbik nun apitso kami ang trisumi aksin iskini ang liwi miniyam Richard Jung's Trading Post nama laksikso na pakayakagani piluni nikam chulikakka ang liriskuni lukiya chat ayokutsit ang lichakabi miniyam rapat nikak kuya lasko kasi si Charlie Chick si Kilo ni Lami ni unak suku graduate taklo ni high school lamak taku chisha tamana tujut kulo ni am suna sagu ni Charlie mi kun portao lo ni kamisna kulo ni ayo kuni lo ni Charlie kulo ni yung chagaram litnam nit aking unak suku ng Charlie mo nsu litna kutay tin Charlie unak saga chagaman litkan si nakangera Karen Cook Phillips sa pilo ni takait suni luku tuwa Philip sa kaluni sin niya yugas suni luku chalis si makaluni kinik magtangho kuti tama na agawa niya nikak siksika sa usukulung nita niya mikil ng niya high school lang tak kaluni kingo kuna atiya yun rikaluni sin awluk suku kipuzvik chali ikay kuluki kinguk siniya ang litak luki tama na chas sina nasunrisa Philip sakan kalunia yuchem at alat tunna tamakun ayoksiris kuni luku kina nila ni pifkuna tawama niya nunam niya nikak tangkut kulunia pifkuna tawama chali lunia mahaniya skaitam niya chulika